Oh si, ko ang yo kono. Dia tewa tak rambia ko ang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.